0: ũnyitaga ng'ombe mbia rĩ tũtakũmĩtigĩra
1: handũ aya mũndũ athiĩ cake nĩ atonyagia na rege na ũgagũbĩra atĩ tĩkĩrĩ iratũrĩ ciakwa nĩ rĩkĩrĩire iratũrĩ ciaku cia kũgia kĩrwano
0: tũtĩtigagĩra kũmera ũma
2: ndekereke ndakarĩtie agombokire ng'ombe karatũma ndamwatũ arĩa ngaingĩmagarũka no nginyende kũmĩatĩ nau nathiĩ na nacoka njoke gacĩga na takwangũrĩte
0: tũmĩringagĩra varĩa vo
3: ati cari yangu ako na nguvu ya kunishotua chane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey
0: nasi ya wendo ambato tio na gire ruo guo
5: kwa mbani ya kikini kato mwanani
6: yo mbani ya kikini kwa mbani ya kikini

0: Aya, kwina mundu wevo. Kwina mundu wevo. Uya bara kwira wikwe muno.
1: Ah, thank you.
0: I na ningatho muno. Jeshi ni kubwa. Si jeshi nataka nini?
1: Maru gati ya.
0: Sini ile tu.
1: Nike mareda. Tamuli mareda ati ya.
0: Nikuenda. former Morris. Former Morris na kinya ukethie muno. No akethie nginya eventi muivo ndi murato wetu muno itago Sony ona kinya ukethie muno.
1: Sony ni dagitheka.
0: A mundu itago sisiringa ri ona kinya ukethie.
1: Na be uheru thare wa kwaria gikwanyu thaici.
0: No pro eh?
1: Gikwanyu thaici ni ngugeria kwaria gikwanyu thaici.
0: Tiga. Uta tupinga pinga.
1: Ando akuri othaya ando akuri anyiri. Ndikiriria wega munjire kana ndiraria gikwao.
0: Yogutuvika uta tupinga pinga. Nikwa na mundu athurumia hapa tukio.
1: Ndinge muruma ona hanini? Ndinge mur ni ukuona uri ukuona.
0: Oh. O kitajiweka. Nivangite ni kurumwa.
1: Nivangite gukuruma ona vani.
0: I know kaje yuage sikwa kuria uke unume.
1: Kaje yuna ni ala ono kire.
0: Nimuvonoku
1: tiko isindarumanaga.
0: Nimuvonoku.
1: Nimuvonoku.
0: Nimwega mwende kuvonoka vonoka galiria utaroka guku no giuka kagwa. Ananguka.
1: Ona ndreiwa ni ako ingora kanitha. Ni ako ingora kanitha. Na ndo akuria miru munjira kandiraria gikwanyu.
0: Kura Embu kwetu county ya Embu.
1: Munjira kandiraria gikwanyu.
0: Ono ngegeria kwaria. Ni problem.
1: Singiota.
0: Ni thina mutheri. Asante sana mudhikirio toka bebe kavota ni kaimorwe vema tena mundu ugetwa a Merisha. Kana a Princess Kerry. Nike tuina keava. Naru arenda gutunengereria ah urenda gutunengereria ndo riu
1: ah tutorele boke hanini
0: twakane kwa kana
1: twakane
0: kwa kana tuage
1: kidogo
0: lakini bwo tukodirere ni tungavura ta inyo guo aha tuvuti ta inya tisi guo
1: inya
0: rumba kama ine tu
1: mnataka bongo mnataka gani mtaka gani
0: wewe changanya tupe mpaka bongo unajua nini
1: mpaka Kikuyu acha nichanganye mpaka Kikuyu
0: ndio tukanya gongo ile kaondo kamwe Kerry nona adhikirie to akamemeka vota ni kawe maru FM leo tulama fit omundi ara mendete bongo ara mendete kila kitu omundi ni mudenya wao
1: true
0: unaweza ino kwenda ndume varia kila bumarakunda kanyamukao akwe andume na marachana
1: yeah.
0: So mavutigo makaiwa mekwe muno
1: yeah.
0: Na kwina asiali yetu by the way meme si mendete muno bongo
1: by the way bongo zinapendwa
0: but vukwino kwin bongo ivura kwava lingikona siavuro studio nyundo wa maybe production ile vurito nasio ukona matire enjoy
1: yeah.
0: But maro lyugo makona mundu ryo ravura ni live makaiwa mekwe muno Ora tokere kiava no ni ovodo ora tu nyema ke gutumira so.
1: Ni ora ni ovodo nyane mundu.
0: In fact no nginyo vike gwetu embu.
1: Andu a embu ni na matangatho. Ko ni ukovikia. Menya gwito ni kuria tutinagia transformer. Ko gwe koro e ugetenena no tinio transformer.
0: Kuria nyeri. Kuria mari mari tie kuria nyeri. By the way, rumba pia rumba watu wanataka.
1: Nitawachezea kadhaa alafu tuende murere buko.
0: Si ndivyo hivyo?
1: Exactly.
0: Twende nalo.
1: Sawa.

0: Wimwaro FM Mutambo na mbae muwe kumemerekia na Kiembu Madha mirongo irina mana wa muthenya
1: Ive vinya na wewe mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
2: Mandiko marambira muthenya umuthi Ati Jesu aukirire na akina kanye rukungi Akina na rukungi vorera Na rukungi rukuna vorera Manje makina vorera Na muthikiri wakwa Rugendo rukina vina ambere Na rekia ukani rukungi no olidi ya lutoake Akima uli yanguwa ni kwa Mutena wete kio Kwa mutale na wete kio Muthikiri wakwa Madiko mama muthenya umuthi Nienda tukore tukithoma Tumaudu kuma na madiko mama Nitondu muthikiri wakwa makumbe mea kumiturire yetu Maundu me kumalito Uri otararuwa na murimu Araruwa na madhena make muturire Uri otararuwa na make mutura Araruwa mana make viko Wamu duene kumbire muturire wake Nwati umudhi ni mbetika gia ngai Ati ngai ni ukita ukuro wa kivore ya makumbi Nani tufati ukuro tukimenya Ati ngai ndavana tamundu Ngai ndakuro guena limit Mundu no dhoma gaga tuika da gitari. Nuwate kwe na ikiro otange vota ukiruka. Mundu ni ya dhoma gaga tuika loya. Kwe na ikiro otange kiruka. Nuwate ngai. Ndakora kwe na kithimi. Ngai ndakora kwate. Nuwagirele duwene uduwa nae oleku. Nani kitumini ya kwe na ngai ndavana tamundu. Nia ukitangulika ni etere muda nyomundu tukiali uvuru wa kuvore ya makumbi. Nila ukitangwele kwe na ngai. Ovora giri ya makumbi. Gutira makania ni kumbiri kure muture waku. Nito ndue kumbiri uturale liria. Nika undu karake muture le waku. Kara atu manginyegiwe itukio waku enyenya. Nia ukete nkwira muda nyomundi. We nakanya kago kaira ngai. Arutu makaira Jesu Kristu. Makina muri ya mwalimu. Niku otarona nituravoro kera. Mwalimu. Niku otarona kutudhiete kukua tuye. Mwalimu, ni kuotarone, tarone lera vorokera. Nia ukitangwira muthenya umuthi. Nuvati ukuro gikaira ngai. Nitondu keni kimurugamia wa makumbi. Kenu waki ungikwerekeria murigo ucio kuete. Kenu waki ungiere wa thina ciaku. Kenu waki utangitheka riria uravorokera. Maandiko matwiro hega muno. Ati Jesu Kristo agiokira. Na kivoreria makumbi. Neria likivorera. Itarore kina kirereria. Manche mage kirereria na gataruga kivota kuthie mwathani agoswe ni ukite nkwire atire muthikiri wakwa ndiramenya ni nduke ukire nyenye gataruga aku gataruga kagaku ka muture ndiramenya kare nyenywa ni ndwe no ati ni ukite nkwire muthenya umunthi Jehova no akio ngivoreria kumbireu mwathani no akio ngivoreria kumbire yaku
1: Wali kia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avumitambori ya Wimwaro FM